0: Panda.
1: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopvilla, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Moncopie. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
2: Kwakwai, Pirita Yasat Tapkinaya. Pirita Ahakam, Tawanawit, Sosium Sinum. Yepita, Itatumalai, Sen Ao Ansan. Paitaanison Katumaltuta, Sosium Hita, Yephinjaskeka. Namahin, it yet Kapahantumalan. It hopivewat, Sen Peter, Ankai, Tata, Mumoyam, it hita Kinawit. Tutskwanawit. Anka hit ita son kao ansanna. Itaatim, itaamimnikam. Itta tukayet son piyoka ep hita sen pahanta tukayet ep tewiwaya. Prahakam, tuwakasit. Ang sinom hita hinsaskakam son piyo hita tuat katumaltutaka pai son kahalaitot. Pehu katuvostumal, aanitumalan nukhakmangreng. Yasan no ansa ki au piten hakam kate hakalaiting nami ko khai pyen yang kai yasa ni ti ta wa hin hin sana au nang yuke kan te wat mong wasti itemoi among am sen ne hita yep asata yep ne te mal ta ka pahana no ansa hita asata ka Akapin itimay, yep isinmay o yitan. Bayat yang hopit ang niya kapirpanta. Mahima yang natwanit sin tupas-pasan awit. Imay lainam wa kiti pokumay. Bumay haktamal de biu hakalay ting. Mangin mumoyam ang kahit et utitumalat, mantumalat. So ang kao ansat na. Novatot. Yepita hakim takyuk ansapil itinisong yat aw yeswe halaito ting hakim nyenese. Ii himu sinot ang kapias kasulaunin. Yan hak naphita ang wewan makyang. Yan hak katang tawanawit nakawa kita ang wewan tang taay. Hita na tumalat po pia aw hinsakan. Hita san po na aw ansang yep itim mumoy may ak. Anja son kanene se halaitatin. Ka anka nana pita hinjaskin. Ka anka it pahanvewat hita. Pahanat hita tenuskiat pavang hita. Supsiuvewat hita tutu yekang put. Ka pavan it nesiokat yokalat hita himuyat jantakat nonova pu ita. Poema mumuyam naka. Son kapyunat pa hita it yang hinjaskin. Piktot, sen hita novalal, sen hita jyikaya tuot jengjaput. Pootat, sakaptat, puankai peete pyytatak naat itpäe, tyyleonit aani hinsaske sen hakam himua it hita pyökan. Ii himu hapi hopit paskatsiat, jang ita itang hinsakussa totokvevat, hakim maksonit se septi maltotan. Mut hakim ansa yköje tapkena je, ansa hakim hita ajurik je haalaitutin. Kus hakim nangoat himo saanta nok me ephamto hakimit lomahintakat jep ima ovajakam. Hakim aatselyk na jak hakim pyöp haalaitutin. Kahin hita ne kus hintakat ang yköje it itanai taavat pyö hakim haalaitutin ak. Yan hakim tapkena ye nana sengnet hita ang pawan kapit pawan pastumala taka hikse hak nasengnet ansa piu hak waim. Peppu mihikmi hak napu piu ansa kakim tokwang. Nana sengnet kabongwak piu hakim ansa hita itte malat a piu na yorikyang. Hin hak hita katsit piu ahoy. Yaina nika, yan hake pamta kuiwan ken hakuain. Pu ansa ei ja hopit ah nika. Tokil nawit, naat pyit hiitte. Itaan nawoti, itawimi put itahinsek uska e paham hakim katotong hakkanasem nang kivanawit hakim nat piuhita hinsaska niya kayan hakam hin hakim tap kinaye nyunasat nanasangane nanamihita lumaya e kriyat ansa hakim tokwet piu ansa lolmat ang talaw na inaka hakim talaw hoye piu ansa pangkang kwakway piu talaw na ya pai iyasa kahimu i hakam i pahanwe wat ang i lumata lang wa pampa kahimu laway i hapi panta hakpai hopi na kwakumi put itahin sa kuska e paham hakim katotong hakkanasem nang kivanawit hakim nat piuhita hinsaska niya kayan hakam hin hakim tap kinaye nyunasat nanasangane nanamihita lumaya e kriyat ansa hakim tokwe piu ansa

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hope Vella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with...
1: Piu ansai ta yep, ta lao na ya, pu yep angkai, son piu ma, sinom ka ta lahui, pai pi ansa hakim, ansa ka ta lawai, yep ta ta ye, pu hak, a pai angkat, ansa yoring mo. Hintakat pi tak talem nang hak ta kan na am ne ko am ne ta ham ne te pu kan cha katep te mo te kan cha son pe ka ma wak tang hak kan cha an chen hak pan so pa ke pu hak it an to ma wak ta kang pu tai wai ang en nang pi hak kang he nat pa se pu hak son ka ta la hu ye pu hak kan cha I puha kemang, puha kapan te nik pae pam tak piu kaha kam kui nuk paan sa hak I puha kemak ke kusakan sa panuat kui watong nawak na nikan sa me hak it homat yang keng hak hopu kwat yekik tala wewat hak kunil keng an sa it tawat hak au nawak na hita idiyak kacit ove lolmat senengam senahakam sinumu emangam idiyak hita yek puninito takam emangamak sosok emangamak nawak na putak mong wastit pasat tu ansaha taka naamin ni kansa pake timoy te pumoy hapkyo enang yeswan to enang pumoy yeswan nat pasat pumoy Pinat panuat ang mga hita na sastang sin tuma tatukay usko. Sin ang sabaka tatukay ay hita na at pita tumalayang na kay. Putak na aminik, takan ang putak ansa. Aw yurit mo hita sin na nasaste po yap ansa. Pio hita iti tumalay aw ansa ni. Yan haksu pang takan ang tanatyar kaya tatay mo talaway. Pai piyep ni tiuta, tumala pam kaha kami pam so tiuta, upay hak. Pupat hita ang angro pai wuo, putin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik mi ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, not wanit hita, hinsak nakat. Puan saya kakam, epi mei yang, yanmang, tawai tana, itumi, ang pam ayo wat rupak, ang ayo yamak puyi ang sabi tis kwa hoy mum kiw ti wang bet pu hak pasay ao nen pu ang ao hak tamalay ta sen hak ang malam ta sen ang upay put hin hin hin ang uy niya kay putak hihi tak ao uwan ta putak ang pas ao yuke pasat tu ang sa pasay ao tamalay wang pampiyo kasunye wa may tak muri uy kawai uy puyit pas uy niya kat humita Tawakce, me pam ihihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kiang hakai put tangatan nyakai. Sen it yang pisawasat ang sen uin nyakai. Me hatiko pang ani aniuting. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan nyakai. Pai it yayan hak takanen pipai anewak nhupit naksu panak wunitang. Itak nasas lang. Person piwan sa hakyap kiyap na at piw itpay iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pant hak pa iits tang ate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po e yungi ni mga kimoy timoy ate nek nimay te put hak e mga pas nasas lang. Put meh nyesyo kat nipang ka Put hap yak nasas tak, hakim talawai me yap aho epharam, tindes mungyat aw yeswe, pep hakim piunat put aw yeskat yang hita, hinsas kenakai, put enang yaay kaya, hak naam nen, timu hak panwat tekhon tang, pan hak amumi yaatak, pan hak hita pumuita tekay na, put puma talawai aw tuwa yurik ye, pan hapi pam wungu yungo chai haki aw tekay, Put the dekai was nakat. Put hak pi amu miat ang it pahanat hita himoyat. The dekai was set. The way why it ak pi puma nao oyung. Ak puma mong was oyung nakat. Yan hak na amnen pumoy hita taka kuwanta. Taha amnen pi hak yan pumoy tiyo ay mo. Tumsi mo. Sinomoy put hak yan takat aw yat ang pumoy ane opay. Yan hakam sirpan hak talaway. wewan kyang hakta kanen hakyan ta te an sabut hak wewan te yang sewat hak nao ka lol mat kacit hak katan ni ka kahit ak puma ookyo yan kahit ak ee pun yan ya hak yan hak emangan talawa nao knat pasak puit tumalay api sinang pu hak ansa kespiu it pahan tumalat hakam hincha ke puit piu hak engang hak we want them hinpu hakam to malai au hi ta hin san ya ka bad pam ni ti ta pi ka sen ni wa i hin u pa han to mala no pai yan hakam nei nok su pan ne ni ka put tu at ku si ta
2: KUII supported by Mesa Media Incorporated presenting our Hopi word of the day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear enna komalatsiwa state the Hopi word. Use it in a Hopi sentence. Then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Tete kaingo. Tete kaingo. Study. Na na kabo tete kaingo. I study every day.
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Labaya lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatstiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: Find the word yet in my tata tak my word. He in Hakam sen okalani. I pick a sauce and pee Hopi to crying when he can put happy as to my obeka. Kamatat leni it itau hopi lavai. Putak happy hopi matiot. Putak happy itam yang pu itawi mi anges. Enang hinsa kwestina. Pu pai okio itamem itatim. Ka hopi te kayang ka okio. Kush hinpas. Suyan hita au mati wisni. Pang kivana wit ima itatotim. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsa kwest. Nok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi umma tatayom. Itatim itamem umma tua ovi kananahin kina kya kyang. Umma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, umma au putung layang. Umma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa itaho pilabaye ang itam na alawisa. Bu it happy bill. Itam so soyam ak hakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsak wisa. Pahana nakpam family values put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Bu ak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itati mo amangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang ak hakam hoitan. It hopi hi tanit pu it happy pahanu ya wat piu katsi. Pai nuwa pi itam pu pang kalau wisa. No itam song ka levo yan wisa. Pu ak soso ya mong bas yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk mui piu papu ovi kyap zi yan. Is pi pu mui happy hak ang hita tu wivang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somoy. Pu ita tahamoy na tuwa panwang ka na pumoy hapi au tukay maka obyep hakam pu tuwa na tum so amte ka put na au pu wuwan ma kushpanyak obi hakimoy ansa au ihihi talavay pu ita tuwi hapi hakimoy au yu aatotang wano pa ipi haksainen pu kauhin wuwang wa pas ason kush hakian wuyok te wunive pu pasat hakkasput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani. Pai naap haki. Pai hak halay tingo tisyan. Himo alungor haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ukalang. Pu piu haki hita tuwing takpay ansa hak piu au unang tak mo. Nak ovi uma angke ovi. Umu kati hapi ukaliani. pantek itam happy wo ya voyep yani nok e hopit himu at happy ak hakam papa nagwang kati itam yes van ovi ama angkay ovi umu kati e kaliani uma somat ya kami mat ya kam tahamat somat kwamat Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi yenge uma te wa pu mai hi ta te te nayan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa yo am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pi ang ayo nyong ak ne pa ya sa as kwale

0: Perra, tetqua o verra camo, tetepampa perta lecta, talecta talecta sohoia, ten himu pa perra.
1: Sukya leum pa yum na leum chi bun na vai chang e na na pet pak ni kam i tam yeb ya pak